0: O te whatalofa mawhulo whatu Samoa i lau whaafonga poi mai i maota malawa si tatu aila leleo Newcastle i le sue e lau whaingarunga tatofi a le atua i whatawhai taulanga e fia o tapua i aile loa loa si tatu unei whatalofa atu fo i tupu mai e te mali im whaila unga whale tua matausi sa o aumata mai tai se o lava i tupu langa la lovawa o tama mateine o loo fia fia pia e whaafonga mai tatou por kalami wha sa amoa i a fia fia o sata i tasi. O te tatonu lo maupeo tatou unei langi mama so i fua maua i a awa lofa ma awha aula o tatou tapa au le langi i lea fo umu fai em tatou futa ia ima feilo ai i pe au mga lunga lo le ele nei a fia fi wa talo fa tfo ini uso ha malo o asia si o tatou ai nei ini asia singa mai i ainga i a poni fai ngā malo o longa talo si o au ngāli e man malu o Newcastle le ia mana ia e ui lava uo a mata mai fo ile vevela a elo mana ia lava le malu o le ea mai le sami e o ngā i o tau soifua fatalo fatfo it mama tina matua o alo mafa nau o i lava o i lato o lo o pata o tolia i ngase ngase mafti ang le tino ile ngate i tono mauta malawa ia o ayo mauta ngase ngase i alfangia le atu o tau mafti ang amato o tu ngapa i ato na afa aula i ato i fafo i hai ili so i fua lau li lei asanga vi i ailo na alo famlo na ang li lei o le sifonga lava le ni o Samoa po le voice of Samoa lo fasala watu ili ala leo o le 2NURFM tasi o tolu te sima le fitu lau la au wha alongolongo ia e usima ia lau wha afonga wha asolatu tato por kalame e pei lava na masani ai ni tala o meo tutupu si o tato o tunu i Samoa ia po nisi a tunu o au mawaina i o tato tangata mai se lava i niusila ia awae o lo au auna mai pea le radio Samoa i niusila ia po o Aotearoa i le awina mai o tato tala awa lava lau fafonga samo I see my pillow fafo
1: oi fuam we are ta tu to no wa ta tu ma fu tele nei fo yes fo u si mai la fafonga o le faile fia fia le sosana te nei na longo ina ye le leo le china ya unasa yuni saporu i le tala fa no no e le maua o lona tuanga ne ya eti saporu i se motu fanga o ne one nga te fale o va yala u maliu o se longo na matua faate iai unasa, o ono olona tuangane na ia faa matala o se tangata, e le tango fia le ava malosi male sikaleti, e fia fia e tausilo na soifua malolo ina i tau mafa, o fuala au aina, ia maa se tangata fo ia fia fia lo na olanga, i le ola faa le natura o le siu siu manga, e peo na maasani ia ilava o na anga ilo na vaa o se kayek, ma malolo matafau i le motu,

0: Need a driver? Waratah Hire Cars is under new management. For professional chauffeurs and premium vehicles, book your next airport transfer, special event, or sightseeing tour with confidence. Visit the Waratah Hire Cars website to make your booking.
1: Ale afia fifa ole ya sofa ale kalfiku afalfiku ka uma yesion afinye ka uma yesion afinye ya ma se o ma eliota ma le se o grandson ya ma ka fama wa holiday for you so ma elangona la ba fa no no on se ma futanga wa ma ba ve kele le mo watu it's a o iti le sa mo ka ma lo si sa ka fa I Kolua so I a paula ya lui kai vaiala. E fa lo so lo a eki ya la kulo a lui langa kai e kle kai. Le motu ya na kau mangui a pele a limbi anga na kupu I lungo le motu.
2: Ah. Ole ase fu fu anga I le tau tau anga sa I lia I le mafu anga le maliu. O e sete longo a leo leo fu I mafu ma.
1: Yeah, fatal tali yeah le se fa yung mga le corona pe face wa si da fo ile a fiong ale corona ile chili potia a fo mai yeah pe sa tau na face autopsy pe le ay ah pero mga le fatal tali le mato ay a fa pe ile ay matemana na o eva be teusio mato ah tangata yo eva be teusio tuangane
2: Ia, le masutanga whare ainga, tua whine mali tuangane, le ase la ngona le nei teimina ua motu sia whafu se ili masutanga.
1: Whaingata, wao, e ki make so o tausanga ilo mātou, ainga, ko se furu mātou, ia, e te longa kōru, ia longa whāia, e kake whaangoa ngoa, whailele, onga, o iti peo lota lima tau matau lei mea uma, po se faka ka inga tu langa la tavali ya po la truck ya po tu langa la ta le what you call fato anga ma umanga ya o eki ya telela fiso so angi ya itu langa na o lo ka fo yo langa ka kie manga oi e faile ma umanga ya sa u lava fiso so angi o ke misia la il ku langa nga ia ma o mai foi tal sala no ma fa fa ku I ya o foi si kai mi ya kala ngo foi e winga I le ai ma ma tu ya pe ona le ai se si foi le tal tando ya o te lo foi le si tu ya a fa na ye ni ti nga si tu ngane ai ke le I mala mala mai fuanga o yaile le maliu atono olea wa malolo mai ni tinga sa ya yer tulanga wo ye wa fanya la valo le olanga ai fa pe ya se fel play ma se tulanga fa pe wo le maliu ya it ya ti baba ai po fe nga ya ye so so nga le olo
2: eso no hace nga se tumba yo telefoni ya wo ilo tanga ta ya le ko Ko maliu, ia wa teleko inisio tala sala tua, iso na ngase ngase tu mau, ia le hoi tā ua, I faisu e suenga pe iei se tū langa sa iei ni, ngai o inga sori tū la fono.
1: Ema, ia le fesili. A wafo ilai pa ua, ia o ngase ia ki lua inga, pa ilai leo ngungu, te tu lo, a oso ia ngungu, ia te tawanga ilanga fuala au, ia ma, koe ko ae. Ai ya malona malunga makalanga fa pefele appointment se tu fo ile a le ku longa maka wole mfai fai ka ulanga sa mo observe ma o se pa so na ku la fai langa fo operation ya November ya ai pe o mianga le ke ilo ya una ko ye ya wa e ke le se ka se tu lo la ba ele ula ula ele ingo ele akaha o stangata le yala nga diet for fifi fwala au anya fruits vegetables bebe mbenga ikakeke ikaye pe yaise

0: Olatun wale mafuanga na maliwa iti. Wale wawanga oa ika ile afoya ile motu. Laeo ile motu wae. Aletu puwa ile natulanga lia.
1: Se fatalinoanga maletina ya unasa yuni sapolu. Ole tuafafine o eti sapolu ua maliu. Wasuesu ene ye leo leo ilu tatu watinu usi tangatanu o niusila. O masalo mia. Ilona fa urufale isa moa, o le tolu tifuru valu kalama o le la ufasaina o le maruana. O fa iloa le mtanga aluenga o le tiute, o ia la ufasaina na maua. Ile nga aluenga masani o le mtanga aluenga e faya lea ili fale meni, e siaki eitusi mameli e aumai isa moa. E fitu ni afi fi za hafafau mai tutonu o se fangu shampoo, lea na aumai yei ni tangapepa i ila laiti, o loo yei maruana wa uma o na fama mango.
2: Ya se tatou fa'au talata tatou tulaga o iesio tatou atunu'u i le tele o fala'au fa'asāina tele so tulafono ia ausi mai pea lau fa'afofoga

0: F3 Motor Auctions is open to the public and happy to sell any of our quality cars direct to you. We buy cars for cash. Come in and get cash on the spot. Skip lowball trade-ins and private sale headaches and use our consignment service. We handle the detailing and marketing to get you the best price. Ready to buy? Explore quality, budget-friendly used cars today. Our finance manager offers easy, fast approvals to get you driving sooner. Visit our sponsor, F3 Motor Auctions Beresfield, open 7 days, or shop online.
1: Every step you take matters. If your shoes don't provide the right support, you're not walking at your best. Johnston's Shoes have been expertly fitting shoes for generations that offer the comfort and arch support you need. From casual to athletic, they have the best brands like Clouds, Cabello and Taos. And for plantar fasciitis sufferers, Archline inner soles and shoes can help relieve the symptoms. Our sponsor, Johnston's Shoes, located at Maitland, Singleton or Bateau Bay.
2: Are you a charity, sporting group, community group or not-for-profit organisation?
3: The group gets together every Tuesday and every second Sunday with the first
4: Redhead
3: race.
4: Redhead Public School will be down there. Sausages will be a
5: 10 o'clock through till 2 on the Sunday. Plenty of displays on.
2: You need the 2NURFM Community Events Calendar. If you're looking for somewhere to go or something to do, head to the Community Events Calendar at 2NURFM.com.au.
6: Wa ave ai fa tai ma fa ba lo office sili ole mta nga lu ngol chu te le ofi nga lu nga sa nga lu lu e io la tu chu te ma sa ni fa le media pia na ma fai ona ma wa ia la au fa sa ina tor tu lima tu sa nga tanga tanu o ni sila o tau fia ye leo leo ma o ia le na au mai ia le afi fi na ma wai le fangu shampoo ma maruana wa ma tu li fa sa nga fa le pui pui e fa tu sa nga ma le ono ma sina o ilaita po ilaita fili o vai telefou, li mas furfata usanga o le matua. Ina ufa maonia o na morianga e fa, e au fiaile umia o le fasfuru lua tesima le o ono kalama, o le pauta fasaino o le aisa, umia o ni mefaitino o ni peipatio ata se lua, o se fua po o se scale, ma se straw, e fa o ngai mi mitia i ele isu se itulou le aisa. Sa ia umia fo i fasori tu la fono se la umbalosi, ma ni utu tau. O se o se whainga leo leo na su eire whaleo i leita po i lai, i a te semo le te usanga le te nei, na mau ai le aisa o peipa maisi mea whaitino, fa pere la au malosi mautu tau, i lona whale i vai te fau. O se o se whainga na whaia le tae au po o te ale fitu, le sa i ai le ua moria malona to lua i le teimi o lea ngā lua ngā leo leo. E iai fo i se isi moria ngā tau soli tu la fono na moria ai i leita, i le te usanga lua fe lua lua, ai o fwa la au fa asai na fo ina tua i ai, malona umio se paipa. Sa te te ele ua moria i moria nga umai fa leo leo, ai na suia la na tali i le ioe, i le aso na fa atu langa e vala au ai mori mau, e lango lango ai ona mori anga. O lona fa asalanga e fa tau sanga ma masina e ono ua tuli, wa to e se ai aso sa nofu tau fi ai, au su e su e ina mori anga i leo leo. O le fatu ina iro mtanga aluenga fōu mō mta ubutawi a inga mā nga fesō tae. E launga ta sia ona tiu te fai ma isi fōi mtanga aluenga le mālō. I le iai olo na ofisa siri o le pūlenga. Ma ofisa siri lengo lango e fāu ruru iai au aunanga ese ese. O lo ofito i tonu malea au aunanga le mālō. Ma fāi lo aia le pūlenga o lea mtanga aluenga. Le filifiri o nisi ofisa sinia. I to finga ofisa siri lengo lango e aofiai ana le au. Mole vaenga o le Women, Men and Social Inclusion, au fai Ellen Ayolubotea. Mole vaenga o le Sector Coordination and Community Engagement. Ma ferila ma leifua i le vaenga o le Research, Policy and Planning. Wa fai loa i le mtanga aruenga i le na upenga ta fai langi. Le fa fei loa i le minstalo o iai le va i o lana au au nanga. Le fionga moe fa ua wo Julius a kui tafunai. O le filifiri o ia ta maita ia to lua maseli ia to tasi ia tu langa tofisi nia. Ma le faa nau nau ta inga le afausi ai, se teita inga malo si mo le mta ngā ruenga, a wāla na tautua i le atunuu ma le malo. Manuia le nei a...
7: Ia, o tatou tala na awina mai i Samoa, le awina mai ai le afionga i angalu ma le mana, tipi au ta ngā vaya, ma le awunanga le radio Samoa. Ia ai mana ia ia o tala ia au mai, ia wae. E tele hafo ia matafa yoi olo ofia ngai matangata i Samoa. E le ngata ile au e o fai ngā luenga. E fai ngā luenga i soo se tūlanga, i soo se matata. be o faya onga o e o fanga luenga lema tanga luenga lema tanga luenga le malo o e kale siele o failotu o e fo yo ngalulu e i fale i no fuanga o ye o tata o matu o matu tua ia fa pe fo ile va inga o tamai ti fa to a ile i a ile ya onga preschools pe to inga a onga a matsa a itele yo o matafa yo lo fe ngai mal to tele o tata o tunu ia e filo filo ngia tua ia fo ima le au vaenga fo ia too late, le au too late aisa, ia. Ai maise le au vaenga ia va ai mea maua ai mea au ngā, le au lima la vea, le au ngā ui, ia, pe o sisi fa upunga luna. Ai ma ima ui pe ana fa ape ai o umai fai ngā luenga, ah, pe ila au vaenga le umai fai ngā luenga fa vai taimi. E maana ia le umai fai ngā luenga fa vai taimi, pe a fai wale se ngā luenga isa mua, wale ilo se mea e tua ia ya saulo nga luang fa vai tsai al vai nga le wo mai tele o nga luang fa vai tsai mi pe wo walu lo fi mai tsanga tsala sa fa nga luang sha mo a wo mai fo e ave ya nga luang nga tsanga tsa la sa le nga luang o le mana o mi ya le o mai nga luang fa vai tsai a wo tso e fa fi o fi mai fo mai la fa nga luang sha mo ya so ya ya la nga pulu al vai nga la fa so so mai tsanga tsa fa nga luang fa vai tsai o lo wa ya lo wa ya mo mo nga ba imau pe a wole o mangi tanga tanga lue wale la mai fa ali le fa to anga ma a papa langi ma tanga tse tsu i fa fu ai fa le to no ta to ma ya ma manga lue nga lo o tsa mo fa le ma lo ya tia ya se ta to tsu no ul tse le ele ele le o fa nga ina ya ai e fa ya tsu i fo i wa ya o me ale na le o tsu pu ne ya ai usi mai pe la fa fu

0: Where do I go when the Udor 4x4 needs tyres? Got to be O'Neill's Tyre and Auto Care.
1: I'm busy, so when the car needs a service, repair or rego, the team at O'Neill's Tyre and Auto Care always take care of it.
0: I support the local blokes. That's why I go with O'Neill's Tyre and Auto Care.
2: Our sponsor.
1: And it's so easy, with 8 locations at Currie, Cessnock, Belmont, Beresfield, Broadmeadow, Gateshead, Warners Bay and Morisset.
3: My mum always says, if you got wheels, you need O'Neill's.
4: They're on national tour, and the reviews are incredible. Pseudo Echo.
5: Live and electrifying.
4: As they celebrate the 40th anniversary of their international number one smash, Funky Town. Won't you take me to the Funky Town? Hear all the classic hits. Don't miss the dynamic new six-piece Pseudo Echo, live Friday, October 9, at our sponsor, Belmont 16.
5: Get your tickets now.
6: Do you have problems with blocked drains, hot water gone cold, taps leaking or toilets playing up? Call the team Newcastle Trusts, Rayco Plumbing. From pipe relining to emergency plumbing, right through to full hot water installations, Rayco gets it done fast. Newcastle born and bred and ready to help 24/7. Search our sponsor today for plumbing support.
7: R-A-E-C-O, Newcastle's plumber. Let's go, Rayco!
8: Ole funga fale lua, ole nupi fa, wa mawa yai le fo ya ti nae, ale malo. Ua amatai le masina o ke topa. Malona fa alawi lua masani ai mole kane sei Samoa le pink topa, lua o luono. Ufa pa angai le Samoa Cancer Society, ma le ANZ Bank Samoa. Ma vea e fo'il nei masina mataimi fa'a pitrol to sanga. E fa'i ai fa'a lawi loa also sa'i e te kanesa i pui puinga mai le ngāsa ngāsa le kanesa. Ai o se fa'a tepa i ngā luenga fa'a lawi loa i upolo masawai. Ma upu fa'a malo si au mai fa'a ulo nta ngā luenga o le soi fua malo loina. Fa'a ta siai ma le tā ua o le vavesia kio ta maitai mai le kanesa o le susu. Ai o nu'u ua tā pena mo ngā luenga fa'a lawi loa. Ma awa lai tangata taito tasi, bisnesi au lotu, nuu, mafale fai ngā luenga ua ngā lulue fatasi. Ole aunga leo le masina o ke topa le pink topa, ole o mai fatasi ai o nuu matangata umai fatasoa, fa amalo si au, ma le siaki o oe lavaia, malangolango i tau ainga wa afia ili kanesa. Ua mulimuli ta iai nei amta ngā luenga le malo, ngā luenga ua silia ili lua se fulu tau sangata aluna fina umai, e fa'a lapo ptonga tu mo oti le tunu. O ngā ruenga fa'a tino fa'a la wiloa fa'a lapo ptonga tu mo oti pe o le SVSG. Le Samoa Victim Support Group uo o mai ei nei. Ua tele se sila fia o Samoa. Ile mafua anga o sa wanga i tutonu a inga. O a wala e fa'a mutai. Ai o mafua anga fo'i o le fa'a solo atua i o mātua. E fa'a o ngāfua la au fa'a sa ina ma fia i lo fa'a nau. Ma mātua i sa wanga. O mtanga ruenga al malo uo mai fa'a tasi ei nei fso soani. Ile fa iti tia o sa wanga ma fuala ufa sa ina i sa mua. E au fia ile mtanga alwenga o a inga, mtanga alwenga o fa msinonga, mtanga alwenga o leo leo, ma le mtanga alwenga o soifua malo loina. O mtanga alwenga lava fo ina sa nga lulue fa atasi mai, ma le fa la po ptonga tu ma oti. O le Samoa Victim Support Group, o le SVSG, po le to umanga moe po pua nga tia ma le amatanga, mo le aunga lava lea e tasi, o le fa iti tia o sa wanga ma fuala ufa sa ina. Ma o mai nei lava o loo faa ngā solo pia por kala me le svia shi faa alwai aso. O loo faa pitoa ai lava le aso mo le sao o sui mai le faa msinonga. Ma le sui mai le mtanga ruenga o leo leo. E tala noa I tu ma lo o Samoa. Wo o atu ia ili faa ngā solonga o faa la wiloa a le svia shi. O le la sanga wo yei nei, o le toe tuliloa ina, o le faa oa ina, o le ainga, o le tina. Ai ole tama, ai ole vaenga tala vau I ngā luenga tau business la iti. Ai o to mai wha apitoa. E ma wai wha manuianga tau tama o ainga. Ole mau tau avel SVHG po le to manga mwe pupua ngā tia. Ole isilea mafua anga ole sa waina o tina ma whanau. Ole lima vai vai o ainga. I tupe wha soa ale mā loila na tupe wha so soa luo luo ono luo luo fitu. Wa vatu aile se lau lua su lua miliona, iwa se lau lua afe. Fitu se lau tala ile mta ngā luenga o ainga. Lua se lawa feta lao le natupe, wa atofa fso sonia tuwe ngā ruenga fa atino le SVSG, peitai. O le porkalame la langa le vāwa ngā lue fa atasia imta ngā ruenga le mālo o ta ue lunga. Lea wa mōli mawina mai e le fa amtalanga fa alavu itele imta ngā ruenga o ainga. Lea vatu fo iai o le lango lango, anu. Avatu manatu e fatino ai le so soani mol pui puinga mai fola au fasa ai o sa wanga. O le vaenga tu fata si lea ale pact Samoa po le Prevention Action Community Transformation. Malelato mautau ave o le say no to drugs, say no to violence, say yes to hope po le faa moe moe. Tala nao nei tu la me lau le tio polinisia.
2: O le
8: tau le soa umol masina o
2: kitopa.
8: Le wamatai le so. Se yo o le aso tolu suta se le masina le nei.
2: O
8: le peni sini le.
2: Lai usi mai pia lau faa fonga. E pei o nga tu ina atu I tatou talai vai aso o te atu. Leanga I atu o le aumalanga le Salafai Central. Waenga le fai ala tau o ngā siwa ma whaafia fia solo I tono tatou nuunei. E pei fuk lao na fai ala vai aso te anei o I le aso nga fua le na te atu nei. Na faafia fia I fo ia le si vaenga na toile o malanga. Ile o mawhai ona fai malanga atu I Samoa. Sa wala au lia mai e faafia fia I o ile le Ocean Baths I Newcastle. Ona ole le art exhibition sa faya. E ila tau e pe sa sa fatautai e le Newcastle City Council. Ole vaenga na la tau faya ma Lato sa fa foina lea art exhibition sa fa ya. Ma na ya ya ole to ate leo e sa a wai ele ngata ele tato fo I vaenga. Ya a o tangata ele ngata I papalang. Ya ma isi tangata ma ya tunu ese ese olo a wai. Ya sa fa fia fia I fo ile kulupu ole tangata First Nations people, po tangata e anal nei atu nu, sa wha fia fia ai, ma tu inatu ai pe ole aunga ole art exhibition, ole tu inatu o tatou anganga wha fetai ile atua, ona o ole ocean, tu sa ole moana, moana e pe ona Feso o ta iai atu motu matu nu o lalulangi. Ile moana atu sa o le vasa tu e ngā tūlanga whapena. Sa atu ina atu la whaafetai ile ngatai I atu motu ese ese. Ia o tangata ese ese la vasa iai o sa awa iai. Ia sa ta ita ia lea maenga ele tama ita I mai tonga. E swafa yala tai. Maana ia I ola na fo'i ona ia fo'i fa moe moe pe ona ia I le aso. Ma le afi afi, ia sa fa afi afi ai la le tatou, Salafai Central, le vaenga le tatou ele I malanga I Samoa. Tusa ole, I la ufa upunga ole au tapua, ia ae. Ai maana ia la ufa, maana ia tele, ia te au la u, lo uwawa ai atu, to o tele o tangata uisi atu nu sa awa I atu. Ina ia fiso o ta'i mao tatou tangata o api o le vasa. O le vasa le o vasa ia tatou te fiso o ta'i ai. Tatu ina atu ai lale faafetai. E ala I faafiafianga ese ese malvala au atu. Faafetai tu. To inga wapena faali ai matale ni. Maana ia ia o le ila ta'i tafoi faafai. Ia ai mamuli atu ala faanga lo tatou faasalonga. Mosi o tatou nu uneiti namata maa matutua. Faapele loa loa saamu o faafunga mali tatou pokalame. Ile nea fiafi ai maisele suula ufai ngaro ngi tatou fia le atua. Isa o se fatafai tau langa I tatou ni usia tatou ai nei. Alo lo fatele atu. Ile presteni ole ekale sia katoliko le sunga matapula. Kolo matapula. Male faletua le fionga ya luanga lau a kene se kolo. Le sunga tu sa taula I se upule le fionga le faletua ya sa raima le nofo alo. Sa raima toka. Ya le faletua fo ya sili afai tufi male nofo alo. Le fionga tanga loa Wilson male nofo alo. Fionga filo Ivao Larry Taufua. Le fionga pulotu se umalo ta pale au. Fionga nanayu ta imu meripa. Le faletua ya meripa le fionga ili faletua ya uluvaho au nei, la fionga se umantafa la apuna, ma li faletua ya anamose, ya la fionga tu ingamala, ma li faletua ya la amepa, papea la fionga sufia noi so ema le nofo alu, la fionga falifata le esina ta api, faletua ya li itasifa afete ma le nofo alu, faletua malo lo manu malo ya te wila leota ma le nofo alu, ya fapea fo ili faletua ya ne le tausi tausi ya anu fetu ma walunga le sunga ya pene we sama fellow in se fa per tina ya la ulala siulai tina ya mu toto se pule tina ya masina ale ya le to fa ya wa pa ole le Ernest fa pe fo ival le to fa ya va ni Elisabetta siulai tina ya senara elia maposua lili asava inaya tunu la fionga tunu mafono malfaletua ya Amelia ya la fionga ya sava inaya Josefa fa apea fo ya Ricky Brown Brian Mafua Hogan ya male fionga ya ulungia eri moa a matama fa na wa Samoa o wa umau ile hanta ona nga luenga fa avai time ya male to hotel la vasi tatu tunu mafaina for a mile sato por calame malo level for my malo leva malo on the side. I wore my full time if I'm tatato por calame on near Fiafi, fam we mo fam leina lo for a song on Nepo. I asked what to find malu lo finangalo, I fight where you sing an wasala, bail it out to Mali lo far from a mai, yet la fuane. Nule aina wai poto lava le tau tai as a sailor na tu yama. I am anuia lava le aloa tu itiu te mafaiva o ngare lua ili vai as fo. Fa perfianga ia yo alo mafanawi I malo ulunga wa aonga li nefo I vai taimi. Ia tau tua na ma utou ma atua na ia tatou fanau ina I saonga le mu ya la uma. Ia mole taimine ia manu te leina fo fuanga uma le vai as fo. Manuia lau fa asaonga li nefiafi se io tatou toi feilua ai. Ile vai as fo le alofa male anga le leo le tatou tapa au le langi. Malo lava mafuta mai le nei po e fa so if we na loa ma mole nei taimi and that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed it, but do join me again next week for more at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Prasal Loli saying tofa so if we